0: Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Batas, tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Bangon na!
2: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika! Big Breakfast Musika sa Big Sound FM!

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pangpuhunan,
2: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, truck loan and other loan packages.
3: Pag-iipon sa kinabukasan,
2: may regular deposit, gold and savings, at time deposit, other services tulad ng pagpapayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
3: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
2: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
4: Sakit sa tuhod at trayuma, nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Esteves Jr.?
5: Sancho Esteves Jr., Barangay Tara, Sipukot, Camarineso. 56, sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko, saka yung sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon, nung umiinom ako ng malkape, nawawala, wala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magmalkape na sila, subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
4: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarket, butika, drugstores dito sa ating lugar.
6: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Pumutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta, at gamma mangosteen. I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. Oh, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Renal.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Isang haligi at ilaw ng tahanan.
7: Tunay na nagmamahalan.
6: Lagi silang pinag-iisa.
7: Ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: At ng Mark C.
8: Teresita.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hear the beating of a heart.
4: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
5: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo.
4: Sa Grand Row on March 26, 2026. Grand Prize, Winner X Standard, First Prize, XRM 125DS, Second Prize, Weave RSX, all in tax-free. Plus, 5 consolation prizes worth 5,000 pesos in Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
5: Alabog, Tuao,
4: Centro East, Alacapa,
5: Centro Uno, Lasal,
4: Centro East, Ballesteros,
5: Centro Dos, Sanchez Mina,
4: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Room runs April 1, 2025 to March 20, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda Ace City Corporation. Kumpanyang mapagkakatiwalaan.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Alright, don't forget later on at 2 o'clock or around 2 o'clock, Basta Batas is a public legal service program of Vanguard Radio Network aired every Saturday 2 p.m. on Big Sound, Big Radio and seen on 1PH and True TV. And today's topic would be Hatian ng Ari-Arian.
1: On 100.5 Big Sound FM.
8: playing the best of the 70s, 80s,

0: Halina at tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
1: Rowena Marchan po. 47 po. Isang street director. Sa akin sa yung naranasan ko po. Kasi nagtitake po ko ng Martha Faye Brown Rice. Ay gumaganda po yung matinandang po. And lumalakas po ng resistensya ng katawan.
0: Magmadali. Bumili na ng Martha Faye 10-in-1+1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Alright, don't forget later on, Basta Batas is a public service legal program of Vanguard Radio Network aired every Saturday 2 p.m. on Big Sound, Big Radio and seen on 1PH and True TV. The topic for today would be Hatian ng Ari-Arian.
4: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
5: Chibugan Big Break Request
4: sa Big Sound FM.
6: Big

0: issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
2: Chibugan Big Break Request
1: sa Big Sound FM.
3: Big Sound!

0: in Tukigarao City. This is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alright mga kabatas, magandang hapon. Nice to see you again mga kabatas. Isa na naman pong malaman at bakwel ang pag-alam at pag-imay sa issue at batas ang ating pag-uusapan. Ngayong hapon na ito, ang issue, yung ari ko, ari din niya. Pero paano kung split na kami? Paano na? Usapang hatian ng ari-arian ayon sa batas ang pag-uusapan ho natin ngayong hapon na ito. Samantala, mga tanong ng ating mga kabatas na bibigyan ho ng malinaw na paliwanag ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico, yan po ay abangan sa libreng payo legal dito lamang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama po siyempre Ms. Jen Galvez at attorney ng bayan, Attorney Edward Chico. You know.
1: Ayan, magandang hapon po sa ating... Laano kasi ako...
2: Ingat tayo sa mga sasabihin
1: parang,
2: natin ngayon, ha?
1: Parang lately na... Parang wala akong konsepto ng panahon. Hindi ko alam kung anong date. Parang
2: nalilito ako. Kaka-post mo kasi yan sa social media.
1: Oo nga.
2: Uy, si Attorney Edward Chico, viral, nagba-viral yan, ha? Mga oo. Kapatas
1: malapit na kasi tayong ano, parang hindi ako makapaniwala na parang kailan lang. Disyembre. Tapos ngayon, hindi ba?
2: Oo nga.
1: Mayo na.
2: May 23.
0: World ang Day feeling ko, of ano
2: yan? Ano na naman?
1: Hindi kasi ako, may feeling kasi ako na parang March lang. Ganon kabilis yung panahon. Hindi ko naman nakalain na May 23 na. May 23.
0: Yes.
2: May 23 ngayon. Palabas,
0: sabi nga nila, today is the World Day of Prayer for Children at Risk.
1: Ayan.
0: Inoobserbahan po ito taon-taon sa Sabado na malapit sa May 23. Nagkataong May 23, Sabado. So ngayon po, a World Day of Prayer.
1: Sama-sama tayong manalangin.
0: Mga kabataan na medyo nag-aalanganin. Napupunta sa alanganin.
2: Tama naman.
0: At saka ano ngayon? World Turtle Day.
2: I like turtles, mga kabata.
0: Turtle Day. Yeah.
1: Turtleneck, gusto mo?
2: Ayoko. Turtles. Gusto ko. May turtles kami sa bahay. Pero anyways, mga kabatas, magandang hapon
1: ano,
2: po.
1: Meron akong may kapitbahay kami. May hindi pa-turtleneck.
2: Talaga.
1: Kulay green pe. Pagong na pagong. Pero nauso yung time. There was a time yung fashion, ano, pag in hindsight, minsan parang hindi ka makapaniwala na bakit nauso ito, hindi ba?
2: Totoo, lalo yung bell button. Anyways, mga kabatas, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon.
1: Bell bottom?
2: Bell bottom.
1: Sabi mo button.
2: Button.
1: may mga botones nila.
2: Ang dami botones. Anyways, ang pag-uusapan po natin ngayon is yung tungkol sa hatian ng ari-arian, mga properties. Attorney, basahin mo.
1: Hindi na hati ang ari-arian.
2: Ano?
1: Laging, di ba, joke ka natin pag ari-arian, parang hindi. Totoo naman, ari-arian, parang hindi totoo. Hindi ba?
2: Hindi, paano ba? Ano ba yung sinasabi
1: ari
2: ng
1: matang? Ari, okay.
2: Okay.
1: Kasi, pag natatawa, seryoso tayo eh. Pagdating kasi sa hatian ng ari, hindi ba? Yung ari kasi relates to ownership. So, ibig sabihin, pag ari mo, sa'yo yun. So, pag sa'yo yun, hindi yan pwedeng kuhain ng iba. Ba't kayo natatawa? Kasi nga, pag ari-arian, hindi maganda pakinggan. Kasi hindi totoo. Bahay-bahayan ba? Totoo. Di ba yung bahay-bahayan? Kunwari, kunyari, magkasama kayo, pero hindi kayo totoong magkasama. Bahay-bahayan yun. Halimbawa, laro-laruan. Hindi totoong laruan. So, di ari-arian, hindi rin totoong ari.
2: Itong topic natin, attorney, nahatian ng ari-arian is in the context of ano yung mga conjugal properties.
1: Aba, may iba ka bang context
2: hindi
1: na pinag-uusapan?
2: Hindi, sinasabi ko lang, kaya ayusin mo.
1: Oo nga. Hindi kasi, pag mag-asawa na kayo, madalas talagang maganda pinag-uusapan dyan, yung usapin ng ari talaga. Hindi. Hindi ako nagpapatawa.
0: Okay.
1: Ang maganda kasi nito, di ba may concept tayo ng to become one?
0: Yes.
1: So, mangyayari, yung ari niya, ari mo na rin.
0: Oo nga.
1: Ganun talaga yan. Hindi ganun talaga.
0: Tawag doon ACP, di ba?
1: Oo, absolute community.
0: The property.
1: Oo, nag-iisa yung ari. Nagsusugpong.
0: Nagsusugpong.
2: Okay.
1: Hindi, totoo nga ganito. Kasi ganito po yan, pag mag-asawa po kayo, meron tayong tinatawag na property relations. Unang-una, bakit nagkakaroon ng property relations? Pag nag-asawa ka kasi, nagkakaroon ng tinatawag na juridical tie. Yung juridical tie, nakabase sa kontrata ng pag-aasawa. So, kay ikaw ay pumasok sa kontrata ng pag-aasawa, nag-exist yung juridical tie, dahil kayo ay magkasama na, parang ang to become one. But
0: yes.
1: Basically, is what it's about. Di ba may kataganon, to become one. So, ang nangyayari, yung ari-arian mo at yung ari-arian niya, they are basically governed by a particular property relations.
0: Yan.
1: So, ngayon, paano-ano ba yung mga klase ng property relations? Unang-una, kapag kayo ay walang tinatawag na prenuptial agreement.
2: Mm. Oh, ano
1: yung prenuptial agreement, ito yung agreement na kung ano yung mag-govern sa paghahatian ng inyong mga ari-arian, hindi ba?
2: Correct.
1: So, in the absence of that, ang default property regime, yung tinatawag nating absolute community of properties.
0: Mm.
1: Ibig sabihin, lahat ng dadalin mo sa marriage, kayong mag-asawa, ang mag-aari niyan ay kayong dalawa, basically, under the ACP.
0: Mm.
1: So, hindi siya strictly co-ownership, but it is a governed separately by the rules on ACP, absolute community. Kumbaga, hindi sa akin to.
2: Mm-hmm.
1: Hindi na yung dinala ko. Kunyari, ako yung nag-asawa. Kunyari, kinasal kami ni Ma'am Jen, nagdala siya ng 20 million.
0: Okay.
1: Ako yung meron 20 million. So, yung 40 million na yun, strictly speaking, hindi na akin yun.
2: Combined
1: strictly
2: na.
1: Speaking, hindi kanya yun. Ito ay nakapasok na sa ACP. Oo, yes. Sa ACP. Ngayon, lahat ng kikitain namin during the marriage ay pasok pa rin doon. Halimbawa, ako yung nagnegosyo, kumita ako ng 100 million. Siya yung nagtrabaho, kumita ng 20 million. Pagsasamahin mo yon. Eh, attorney, papaano kung ikaw lang ang kumikita?
0: Mm.
1: Ikaw lang ang maraming pera, yung asawa mo, tamad, walang trabaho.
2: Ay, wow, hindi ba
1: wala
2: pwedeng
1: naman siyang nadala. Hindi, sample lang, kunyari, wala siyang contribution.
2: Oh, okay.
1: Under ACP, kung ano yung sa akin, kanya pa rin.
2: Mm. So, halimbawa, nga kasi.
1: May, hindi, iba yung conjugal. Huwag mong bagitin yung conjugal kasi it's a separate animal. Kaya i-discuss ko mamaya.
2: It's a totally different thing.
1: Oh, it's a different thing. So, ang mangyayari ito, ganito. Halimbawa, ako, nung kinasal tayo, may 100 million ako, si Ma'am Jen, zero lang. Eh, ang problema, nung nag-asawa kami, siya ay taga-ayos ng bahay, di ba? She's a plain housewife.
2: Mm-hmm.
1: Ako yung nag-inegosyo, kumita pa ako ng 100 million.
0: Mm.
1: Yung 100 million, pasok pa rin sa ACP yun.
0: Yun,
1: hindi ko separate property yun.
0: Oh.
1: So, yung ACP na yun, yaan ang magtutusto sa pangangailangan ng pamilya.
2: Mm-hmm.
1: Sa pagbili ng mga bagay-bagay para sa pamilya. At kung magkahiwalay kayo, doon pa lamang yun nahatiin. At yung hati nun, eh, hating kapatid.
2: Equal.
1: Oo, equal. Oo, dahil yun ang nature ng ACP. Eh.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Ngayon, kung kayo may prenuptial agreement, pwede kayong mamili sa dalawa
2: anong
1: pang klase.
2: Anong Tagalog ng prenuptial agreement?
1: Ito yung agreement na bago kayo ikasal, mag-uusap kayo kung ano ang magiging property relations
2: kasundo
1: ninyo.
2: Kasundo ang pangkasalan.
1: Oh, kasi diba naalala mo yung kaso halimbawa ni ano, ni Chris Aquino
2: and
1: at saka
2: James
1: ni
2: Yap.
1: James Yap, hindi ba? So kay Chris Aquino at James Yap, wala silang prenuptial agreement eh. Eh honestly, nung nag-file sila ng annulment sa isa't isa, napunta sila sa korte, parang ang pera ni Chris, sabihin na natin 300 plus million, para makita niyo rin yung pagkakaiba, ang kay James Yap, parang ang kinitsa niya, sabihin mong 50 million. So kumbaga, walang magagawa doon si Chris Aquino dahil wala silang prenuptial agreement.
0: Okay.
1: Eh, talagang magiging hating kapatid yun, hindi ba? Yung 50-30 pagsasamahin mo. Although, in reality, ang nangyari doon, parang nag-usap na lang sila during the case. Pwede din naman yun. Pero yun ang ibig sabihin ng ACP. Ngayon, kung meron kayong prenup agreement, ibig sabihin, bago kayo ikasal,
2: meron kayong tayo pantrata, dyan, okay? Bago tayo ikasal.
1: Pwede kayo halimbawang complete separation of properties. Ibig sabihin, kung ano yung akin, sa akin lang, kung ano yung sa kanya lang din.
0: Uh-huh.
1: Or pwede rin naman yung tinatawag natin conjugal partnership of gains.
0: Ayan.
2: What is that, attorney?
1: Ang ibig sabihin, kung ano yung kinita natin during the marriage, kinita ko, kinita mo, yan ang magiging parang co-owned natin. Uh-huh. Kung baga parang, hindi nga lang siya absolute.
0: Uh-huh. Okay.
1: O yung kinita lamang, hindi ba? Ngayon, yung absolute community, balik tayo doon, that's the default regime eh.
0: Okay.
1: O pwede kasing ang tanong dyan, attorney, kung absolute yan, paano kung may minana ka? May mga exceptions.
2: Okay.
1: Again, sa absolute community, wala kayong prenup.
0: Mm.
1: Kung ano ang dinala ko sa marriage, dinala mo, pagsasamahin yon.
2: Mm-mm.
1: Ang mga exception dyan, halimbawa, yung mga minana ko o natanggap ko gratuitously.
2: Mm.
1: Halimbawa, may nag-donate sa akin ng pera o kaya namatay ang magulang ko, nagmana ako.
2: Mm-mm.
1: Hindi yan kasama sa absolute community.
2: Mm-mm.
1: Hindi rin kasama yung mga regalo, yung mga simpleng bagay na binibigay sa'yo, among others. Pero at the end of the day, pag absolute community, eh malaking bagay talaga yan because halos lahat yan eh.
2: Attorney, yung binanggit mo kasi kanina yung tungkol sa prenuptial agreement, kasama ba dun yung obligation? Halimbawa may utang ka?
1: What you mean obligation? Ah, well, actually, pwede kayong maglagay ng mga pwede niyong ilagay doon.
2: Hindi mo
1: ano?
2: Pwedeng isama yung utang mo, Rico, dyan. Ganun.
1: Kasi ganito kasi yan, na if you look at Article 1 of the Family Code, di ba, yung pag-aasawa lang, ito lang yung kontrata na hindi mo pwedeng lagyan ng terms and conditions. Hindi ka pwedeng mag-stipulate. Di ba? So, lahat ng bagay na nag-govern sa marriage are essentially provided for by the provisions of the Family Code. Ang pwede nyo lang ayusin yung property relations. Yung property relations, kung may prenup kayo, pwede kayong mag-mix and match. Mm-hmm. Halimbawa, pwede mong sabihin na itong part na ito, ito ay separate property ko, ha? Mm. Ito lang yung isasama ko sa conjugal natin.
0: Mm-hmm. Sa prenup yan, ha?
1: Sa prenup, pwedeng ganun, no?
2: Sulat mo dyan, ha?
1: Ang bawal lang yung property relations kasi should start from the precise moment that the marriage is celebrated. Ang ilang pwede, sabihin mo, for the first 10 years, complete separation of property, on the 10th year, balik tayo sa ACP. You cannot do that. So, kailangan yung property relations sabay-sabay. Pero pwede mong i-mix and match nga. So, pwede mong sabihin, halimbawa, etong property na ito, akin lang to, ha? Minana ko to bago tayo kinasal, akin na ito. Hindi to pasok sa absolute community. Pero the rest, absolute community, pwede. Or pwede rin, yung utang mo doon sa kinuha mong bahay dati, sa'yo yan, ha?
2: Ganon?
1: Yung utang, ha? Ibig sabihin, yung may pautang ka, ha? May pautang ka. Mm-hmm. So, yung bayad dyan, sa'yo yan, ha? Hindi isasama. Pwede mong gawin yun. Yung nakagandahan ng prenup.
2: Customizable.
1: Pwede mong sabihin na, halimbawa, pwede mong sabihin, complete separation of property tayo, pero sa Amerika, ginagawa nila, di ba? Yung kada taon, habang tumatagal ng taon, kada taon may natatanggap kang pera. Di ba, ganun yung kay Michael Jordan, eh.
0: Correct.
1: Para ang nangyari, nakakatanggap yung asawa niya ng ilang million if she stays within the marriage. Oo. Sa atin, pwede ba yun? Posible, kaya lang, baka lang maging issue siya na against public policy. But that is something that only the court can do. But ang point ko lang, pwede kang mix and match during the prenuptial agreement. Pwede mong sabihin, absolute community tayo sa lahat, ha? Kaya lang si mama, yung mga binigay niya na sa akin dati, akin lang yon. Yung mga ganon, pwede yan. Yes.
2: Diba, kasi ang common misconception sa prenuptial agreement, wala kang tiwala sa akin, ganun. Kailangan mag-anhan tayo agad. Ano to? Kalokohan, di ba?
1: Pero alam mo,
2: na-offend yung party.
1: Culturally kasi, sa kulturang Filipino, na-off tayo doon. Kaya birang-bira yung mga nagpiprenup agreement dito, di ba? Tsaka sa bagay, marami rin namang nag-aasawa, wala din namang pera. Mga magpiprenup.
0: Yun lang,
2: Grabe naman.
1: Ay, totoo naman, hindi ba? Pero, culturally, ayaw natin yun kasi parang ang sukatan ng pagmamahal ay nakabase sa pagtitiwala. Kung pera-pera lang yan, ayoko na, hindi ba? Mm. Pero kasi sa mga mayayamang pamilya, gaya ni Ma'am Jen.
2: Gaya ni
1: Atty. But seriously, syempre, but then, may dahilan kung bakit nilagay ng batas yan, eh. Mm. Because dahil sabi sa batas, yan ang alang ang pwede niyong kontrolin. And we would want to give couples the opportunity to control that portion. Kasi mas mabigat pag hindi mo inayos, tapos tsaka nyo pag-aawayan. Mm-hmm. Ilan na yung mga napatay na sadyang pinatay yung asawa dahil kung makikipaghiwalay ako dito, may makukuha niya lang din yung kalahati.
0: Correct.
1: Papatay ko na lang. May mga ganyang kaso. Ilang kaso, halimbawa na nagtatago ka ng pera mo. Mm-hmm. Diba? Itatago mong pilit para hindi masabing maisama sa absolute o di nahihirapan ka pa. So why couldn't we fix that during, before we get married, ano? So bakit hindi tayo mag-prenup. So, lately, ini-encourage yung mga tao na pasukin niyaan at huwag siyang tignan na parang balakid sa konsepto ng pagmamahal.
0: Wala naman dapat paghatian. Paano yung mag-prenup pa rin sila?
2: And ang prenuptial agreement, dapat yan nakasulat, di ba, attorney?
1: Tsaka kinakailangan, it should commence at the precise moment that the marriage is celebrated.
2: Tagalog, attorney.
1: So, ibig sabihin, kung kinasal na kayo, hindi na kayo pwede gumawa
0: kaya
1: ng prenup. Kinakailangan, hindi kasi kala nila libre. Prenuptial agreement.
2: Siyempre, dapat pareho kayo mag-agree. So, pirmahan nyo pareho yun.
1: Actually, isa pang issue rin patukol din sa paghati-hatian ng ari-arian, hindi ba? Kapag kayong namamatay na. Yes. Hanggat hindi pa namamatay, parang morbid pag-usapan yung ari-arian niya.
0: Correct.
1: Parang ito naman si daddy. Di ba galit yung tatay? Itong mga anak ko, hindi pa ako patay. Pinoproblema na pinag-uusapan na. But sa totoo lang,
2: grabe
1: importante
2: naman.
1: Importante yung konsepto ng estate planning now.
2: Yes.
1: Kasi kung magkamisa na matay ka, hindi mo naayos, ang dami mong pera.
2: Naku, laki ng tax na babayaran
1: hindi lang yung
2: mo.
1: Pinag-aawayan ng pamilya ninyo.
2: At yun ang pinakamalala.
1: Diba, hindi kayo sila magkasundo. Kaya habang nabubuhay ka, ayusin mo na yan. Hmm. Kung meron kang will and testament, during your lifetime, pwede mo na ipaprobate.
2: Yes.
1: Mas madaling mapaprobate
2: ano yung probate, dahil, attorney? Yes,
1: para mapakita mo na genuine yung will mo, madaling gawin kasi ikaw mismo gumawa, buhay ka.
3: Correct.
1: Eh, pagka namatay ka, pag nag-awa yan, ang hirap-hirap decision.
2: Parang wallet
1: hirap,
2: lang.
1: Diba, nagiging
3: hirap
1: issue.
3: Improve,
1: o kaya yung paghahatian din, hindi ba, nakakasamaan pa ng loob.
2: Correct.
1: Eh, with the proper estate planning, ibig sabihin, bago ka mamatay, inaayos mo na yung mga ari-arian mo, mas napoproteksyonan yung interest ng mga tagapagmana mo. But then again, culturally, ayaw natin yun. Sa tingin natin, masama.
2: Ito na nga po ang basta batas, kaya nililinaw po namin. Pinapaliwanag ni Attorney Edward Chico na yung mga, may mga bagay na hindi natin nakasanayan. Ewan ko sa inyo ah. Pero may mga bagay na hindi natin, hindi nyo nakasanayan. Joke lang. Hindi natin nakasanayan na akala natin, tabu yan, di ba? But eventually, malaki po yung maitutulong natin. Attorney, last question before we go sa ating TikTok. Yung bang pag nagpa-prenup ba kayo, kailangan mo pang i-file yan sa civil registrar?
1: Ayan, hindi ako sigurado. Parang hindi naman, oo. Kailangan na may kopya lang kayo. Oo.
2: Oh, okay.
1: Kasi para pagka nagkaroon ng problema, yun ay ipapakita mo.
2: Oo nga. Okay. Ito na, inaabangan nila.
0: Okay, ito na mga kabatas. Isang minuto, bibigyan ho natin si Attorney Edward Chico ng mga salita o mga phrases na i-relate niya sa batas. Ito po ang ating segment na TikTok.
1: Ayan. Right.
0: One minute, ha? Okay, okay, timer.
1: Let's go.
0: Ready? Starts now.
2: Okay.
0: O oh, ito, ilaw ng tahanan.
1: Ilaw ng tahanan. Of course, yan yata ang ina, hindi ba?
2: Meralco. Natigilan ako.
1: Meralco.
2: Ah,
1: pwede
2: ito.
1: Na Meralco. Ilaw ng tahanan.
2: Ano to?
1: Ulitin nga natin 1 minute. Let's go ulit. Ulitin natin. Isang minuto na nga lang, hindi mo pa alam.
2: Hindi mo na ako nakapagsulat eh.
1: Okay, ulit, go.
2: Sige.
1: Oh, huwag na ilaw ng tahanan.
0: O, haligi ng tahanan.
2: Haligi hindi, ng, hindi. Ulit natin ulit eh.
1: Kaya nga, bumila ka muna. Huwag na din haligi ng tahanan.
2: Okay. Ready, go. Go.
0: Haligi ng tahanan.
1: Pundasyon.
2: Nataray. Probate.
1: Probate. Yun yung kakaong ano. yung will gusto mo ipakita na valid. O, genuine.
0: Ano ang intestate?
1: Ang intestate, ito yung ano, yung kapag wala kayong will, ito yung klase ng hatian ng mga naiwan.
0: Ayun.
2: Legal safeguard.
1: Yung legal safeguard, yan yung ano ba yung sabon?
2: Ito naman.
1: Ay, legal safeguard, yung mga provision ng batas para maproteksyonan ka.
0: Ito, bienan.
1: Bienan, oo.
0: Ayaw din magsalita.
1: Yan yung favorite
0: liability.
1: Ko.
2: Ano daw? Pirmadong kasulatan.
1: Pirmadong kasulatan, hindi pinirmahan. Yun lang din yan. Ano pa ba sasabihin doon?
0: Holographic will.
1: Holographic will. Ito yung klase ng will. Nasulat kami niya lahat mula sa date hanggang pirma.
2: Galing.
1: Everything is entirely written, signed, and dated by him.
2: Oo, importante yan. Umuulit yan natin. Importante yan. Okay, Rico John Ferrer.
0: Alright, mga kabatas. Ito ha, reklamo ng kabatas ho nating pinagsulat daw sa typewriting ng resignation.
2: Ah,
0: typewriting?
2: Hindi, adlib mo na lang yan kasi last week, yan yung...
1: Last week, may nagtanong sa atin. Kagaya po nang nasabi ko, sagutin na natin ngayon. No?
2: Hindi. Ano yan, Attorney CBB na tayo eh.
1: Hindi, mabilis lang kasi sayang eh. Kagaya po nang sinabi ko, huwag niyo pa kalilimutan yan. Kapag ka po kayo ay tinanggal ng kumpanya, huwag kayong papayag na susulat kayo ng resignation letter. Laging concern yan, maraming tumatawag sa amin yan from the get-go eh. Kasi po, pagka kayo sumulat ng resignation letter, it raises the presumption na ikaw ay voluntaryong umalis. Pag voluntaryong umalis ka, wala ka makukuha ng separation pay. Hindi, you cannot even ask for reinstatement kasi ikaw mismo ay voluntaryong umalis. So, pag ginagawa nila yan, tutulan mo yan at kung ikaw ay tinanggal ng walang dahilan, magreklamo ka.
2: Ayun. Rico John,
0: Ferrer. Paano pa, may tanong ko, paano pagka ikaw yung pinagawa ng resignation ng kasama mo empleyado?
1: Ay, hindi. Kung ikaw yung pinagawa, unang-una, hindi ka naman pwedeng alisin dahil kung if you refuse na ayokong sumulat, hindi naman sa akin yan, hindi ka pwedeng alisin kasi that is not a valid cause, hindi ba? Pangalawa naman, kung gumawa ka naman para sa kasama mo, eh yung kasama mo pa rin naman ang magdi-decide kung pipirmahan niya or hindi.
2: Okay. Alright.
0: Okay, mga kabatas, itong kabatas mo natin na hindi daw sumunod sa pinirmahang kasunduan sa barangay.
1: Oo,
0: ano raw ang pwede niyang gawin? That's up next. Ito po sa Basta Batas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
0: Mga kabatas, batilan po natin. Ano, magandang hapon kila Loretta Navarro, sila Corazon Carlos, si Jason Tipon, si Cherry Non. Hello, sa at saka yung...
2: Si JV Valdez.
0: JV Valdez, oo. Oh, lagi rin si Cherry yan. At saka si Sir Federico Leyva Jr. dyan sa...
2: Sheila Pelagio. Si... Buena Padilla.
0: Oo, oh, ang dami.
2: Mga, kasi mga ano natin yan. Diba? Oy, si Gemma's Suki. TV. Gemma's TV.
0: Si Romeo Ganuelas Jr. yan. Oh, sa may San Fernando City, La Union. Hello po sa inyo.
2: Alright. O, tina po ang ating libreng payong legal handog ng ating attorney ng bayan, si Attorney Edward Chico. Unang tanong, Rico John Ferrer.
0: Alright, itong araw, sabi dito, hindi daw kasi sumunod sa pinirmahang kasunduan sa barangay ang kinasuhan ko. At may nga... May mga bagay tulad ng bahay nakasanla na tapos na raw at hindi pa ano to hindi pa din hindi kumpleto pero ano daw ba ang pwede niyang gawin kung hindi daw sumunod ang sa nagkapagkasunduan no sa barangay.
1: Actually pinag-usapan natin yan last week, hindi ba? Sabi natin kapag nagkaroon kayo ng pagkakasunduan, yan ay kailangan i-implement. Hindi mo pwedeng taktakbuhan yan. And in fact, kapag ayaw mong sundin, yung barangay mismo pwede nilang i-execute. Halimbawa, sabi mo magbabayad ka ng utang na 1 million. Pumayag ka na magbabayad ka ng utang, kabila ayaw mo na magbayad. Yung barangay mismo pwedeng i-execute. Pwede nilang kunin yung property mo tapos ibebenta yan sa auction, yung mapagbibilan, yung mapupunta sa'yo. Otherwise, pag lumapas sa pilit niyan, you can actually go to court para ma-enforce yan as a judgment. Kasi tandaan po natin, yung palapagkasunduan nyo po sa lupon ay voluntary yung pinasok. So kaya pagdating sa lupon, wag ho kayo basta-basta oo na masama sa loob ninyo. Kasi pag sinabi mo hindi ka na magdedemanda, ibig sabihin hindi ka magdedemanda. Pagka nagdemanda ka, hindi ho pwedeng gawin yun kasi nagkasundo nga kayo.
2: Okay.
1: So that can be a subject of execution ng barangay mismo.
2: Ayan.
1: Ayan.
2: I think may caller na tayo mga kabatas. Tawagin natin. Hello?
0: Alright. Let's go. Good afternoon. Nandito na po si Attorney Edward Chico. Ano po ang inyong katanungan?
6: Yeah.
0: Yes po. Opo. Ano po ang tanong nila kay Attorney Edward Chico po?
6: Itong hapon yan ay attorney yung sa NGCP yan
1: yun. Ano daw?
2: Ma'am, pwede pong Tagalog? Ma'am, pwede pong Tagalog?
6: Tagalog.
1: Opo, ma'am.
2: O kaya English.
1: Ma'am, hindi malaki nagpa-memo. Hindi naman na tinanong ko, naintindihan namin. Ito naman si ma'am. Tagalog po, ano pong... Sige po, ano pong nangyari?
6: Pwede itin ko ng pan. Ang amo niya, doon sa... Paul Lamon, din ang nagyan sa pan, sa NGCT. Isin nila, bayaran nila.
1: Hindi ko actually hindi ko maintindihan talaga, medyo hindi malinaw sa akin. Hindi sa language.
0: Doon sa doon po sa lupa ninyo meron pong ano, meron pong ano NGCP, tama ho ba?
2: Kunin natin yung phone andyan ba?
0: Sandali lang ho, sandali, check upin natin yung
2: siguro ano, paki-copy and paste na lang. This is why I said kailangan ko yung copy and paste.
0: Taga saan po kayo, Nay?
6: Sa Sultan Kudarat.
1: Ano ba yung city?
0: National Grid Corporation of the Philippines.
1: Uh-oh. Ah, ito yung ano, yung kinukuhang lupa para lagyan ng
2: tagalin mo muna ako. Siguro si attorney na lang muna, tsaka si Rico dyan. Mm-hmm. Teka, I will double check again.
0: Sige, tata.
1: Okay, ano pong tanong niyo po? Kung kinukuha po, anong tanong niyo po?
6: Nabayaran na kami.
1: Opa, nabayaran na kayo. Ano pong problema kung nabayaran na po pala kayo? Anong problema po?
0: Hindi pa yata sila nababayaran.
6: Wala pa.
1: Ah, okay. So ano pong tanong niyo, Nay?
6: Inigay man nila sa kwan, sa ano na, sa office.
1: Okay, ganito po no, ma'am, no, okay, makinig po kayo, no. Unang-uno po sa lahat, kapag kayo ang property ninyo ay kinuha ng gobyerno, lalo na ito kasi gagamitin niya para sa pagtayo ng mga tori at kable, di ho ba? Hindi ho pwedeng kukuhain niya na walang tinatawag na just compensation, dapat may bayad ho yan. Yung bayad ho, dapat mapagkasunduan ninyo, so dapat makipag-ugnayan kayo dun sa opisina kung magkaano ho yung bayad na dapat ibayad sa inyo. Pag hindi kayo magkasundo, mapipersa kayong pumunta sa korte. Kasi yung korte ang magsasabi kung magkano ba yung tapat at karampatang bayad. So, but at the end of the day, itong lupa nito, kayo may may-ari. Tama po ba?
6: Tama. Kasi na kanda sa turne nga may bayad kami. 2.4.
1: At dapat talaga may bayad kayo. Hindi po pwedeng. Hindi.
6: Binigay man nila sa korte.
0: Ano sa korte?
1: Oo, yun lang. I-release lang naman sa inyo yun. Makikipag-ugnayan lang po kayo. Okay po?
6: Hindi, may namon makuha.
1: Bakit ito wala kayong nakuha?
6: Sabi nila, may asunto pa man. May
1: asunto pa. Okay, naiintindihan ko na nga. Ganito po kasi yan, mama, no? Dinadaan sa korte yan kasi para malaman kung magkano yung makukuha ninyo. Just be patient lang po. Dahil sigurado ako, kung kayo talaga ang may-ari ng lupa, hindi po yan pwedeng gamitin ho ng gobyerno o ng pamahalaan na hindi kayo babayaran. Mm-hmm. Ang tawag nga dyan ay just compensation. Kaya ho, antayin nyo lang po at some point pa magkakasundo ho yan. Minsan matagal talaga yan ang problema. Mga expropriation proceeding medyo matagal talaga.
2: Taon usually na to.
1: Minsan ano naman yan, kung wala namang problema, nagkakasundo naman mabilis naman. Mabilis ang problema na, pag hindi sila magkasundo dun sa presyo, halimbawa, ina-appeal pa. Pero kung hindi ka naman maarte at payag ka, madali lang naman yan. Aantayin nyo lang po. Okay po?
6: Hindi kayo. December
1: 10. Ganun po talaga. Minsan po talaga na tumatagal lalo pa pag nasa korte. Pero lalabas at lalabas din naman po yan. Ang gagawin nyo lang, magpa-follow up lang po kayo palagi.
6: Hmm. Kita na follow up naman attorney, sila
1: yung na. Ano sabi?
6: Hindi pwede daw.
1: Hindi
6: pwede daw
1: pera. Kasi kailangan po, merong order eh. Antayin pa natin yung decision.
0: Yung court order yun.
1: May decision yan. Hindi naman po yan dapat automatic na may makukuha natin. Oo. Pero kung wala namang problema sa amount, kung magkadalasan, pwede naman yan mapabilis. Hmm. Pero antayin lang po natin talaga. Hindi po tayo pwede basta pumunta doon at sabihin makukuha natin. Wag po kayong mag-alala. Sigurado namang makukuha niya rin. Okay po?
0: Opo, hindi pa ho nila maibigay, ma'am, dahil hinihintay pa ho
1: hindi
0: yung...
1: Hindi po tapos yung proceeding yung, tapusin lang po natin, opo.
0: Hintayin lang daw po yung desisyon mula po sa korte, pagka nagkaroon na ho ng desisyon na pwede na ibigay, ibibigay din po sa inyo. Ano po?
1: Aantayin nyo lang po.
2: Klaro po, ma'am. Okay.
1: Ayan, maraming salamat po.
2: Maraming salamat.
0: Opo.
6: Hindi nila
0: po
6: ibigay, atorne kay siling nila.
0: Na ang 2.4
6: na mo,
0: na
6: yun na
1: lang 179. Yung
6: alin ho,
0: yung...
1: Ano sabi niya daw?
6: Ang 2 million na mo, 2.4.
0: Hmm.
6: Ibigay na lang daw sa amon. 179 na lang.
1: Yun nga po yung nagiging issue nga po, kaya pinagdedebatehan yan. Kasi ang lagi nagiging issue nga ho, magkano ba dapat ang makukuha ninyo? May abogado po ba kayo dyan?
6: Sigurado naman niya na pandan na aproban doon sa judge mo.
1: Oh, kasi ganito, okay. Ganito po 'yan po ano, 'di ba may abogado po kayo? Yung abogado niyo po kadalasan siya po dapat ang magtatanggol sa inyo para malaman kung magkano ang amount. Minsan sa totoo lang 'yung nangyayari diyan, yung bentahan ng lupa diyan dahil ginagamit 'yan eh nang nagtatayo tayo ng mga tori at mga kable. Eh minsan eh yung abogado irerepresent ka tapos may bayad rin siya. Mm-hmm. Minsan ka nakikipag-usap na lang yan.
2: Nabebenta yung ano mo.
1: Pero patati ano dati? Antayin lang po natin.
0: Ito yung mismo attorney. Eh magkakapatid pala yung may-ari ng lupa. Ngayon ang NGCP sabi daw eh dapat lahat ng magkakapatid ay pumirma doon sa
1: ayun nga. Okay, akala ko nagka-problema sa amount.
0: Ngayon yung ayaw pumirma ng isang kapatid daw nila pero yung NGCP eh kapag nagpatay.
1: Okay, nag-gets ko na. Ang problema po niyan, kung kasi kung pipirma po lahat ng kapatid ninyo, eh walang problema, tapos na. So wala pa lang issue sa presyo. Kasi minsan nagkaka-issue sa presyo eh. So walang problema sa presyo. Ang problema lang, hindi nagkakasundo pa lahat. Ngayon, no, kapag hindi ko talaga pumirma yung isa, aantayin natin yung desisyon ng korte. Eh ngayon, kung gusto nyong mapabilis, kausapin nyo po yung inyong kapatid na ayaw pumirma na pumirma na. Kasi sigurado kung may pera dyan sa pag-expropriation proceeding, kinuha yung private property ninyo para gamitin for a public purpose dito nga pagtayo ng mga kable at mga transmitter, hindi ba? Eh hindi naman upe pwedeng hindi kayo babayaran. Kaya lang nagtatagal lang talaga yan kapag ka nagtatalo. Halimbawa, hindi nagkakasundo sa presyo, yeah. Nangyayari yan. So pwedeng i-fix ng court yan, pwedeng magtagal. Or halimbawa, hindi malaman kung sino may may-ari kasi may nagko-contest. Mm-hmm. So yan, aayusin din yan. O kaya kagaya nito, maraming kapatid, eh hindi pumapayag, hindi pumipirma, meron tumututol. Okay. So magtatagal po talaga, antayin po natin yung courting matapos yung kaso. Kaya ang pinakamadaling pong gawin niya, kung gusto niyong ma-release na, kausapin niyo na po yung inyong kapatid. Oo, po. Nga. Malinaw po?
2: Okay.
1: Sige, salamat
2: po, ma'am. Daghang salamat. Diba nakapag-ilongga ako?
0: Madamugid nga salamat.
2: Okay, alright. Yung pong comment natin sa TikTok, yung video, tinanong nung isang ni Lil Cutie, paano po kung dekada na ang paninirang puri, humahanap talaga ng machichismis at paninira, pwede na pong idemanda?
1: Okay, ganito po. No? Ang paninirang
2: dekada
1: puri,
2: na,
1: okay. Ang paninirang puri po, kada isang paninirang puri ay isang kaso, isang county yan.
0: Oy.
1: O hindi ko yung pinagsasama-sama.
0: Hindi minsanan.
1: So halimbawa, kaya lang mabilis mapasu yan, parang 30 days lang eh.
0: 30 days.
1: So within 30 days, you should be able to file a case. Pag hindi ka nag-file ng case, nagpe-prescribe na yan, di ba? Kung hindi 30 days, malaki na yung 2 months. Hindi ko masyado sigurado, pat ang pagkaalam ko talaga 30 days.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa, siniraan ka ngayon. O within 30 days, eh demanda mo na kasi pag hindi mo na demanda na napapaso. Ang tawag sa English, nagpe-prescribe.
0: Ayun.
1: Eh di kung yan sinabi pa 10 years ago, eh di talagang hindi na ho nyo madedemanda yan.
2: Correct.
1: Hindi ba? So, kinakailangan, no, eh talagang magpa-file kayo ng case agad.
2: Mm. Yan. Rico Jan, si Eric Buenaventura from TikTok.
0: Ito, sabi sa TikTok, tanong lang po, attorney, factory worker po kami sa company at 2 taon na po under agency. Magpapalit daw po ng agency. May separation pay po ba kami makukuha mula ho sa previous na agency?
1: Well, kagaya nga po ng sinasabi ko ho, ang inyong employer dyan ay yung agency.
0: Mm.
1: Ang tawag dyan ay job contracting.
0: Okay.
1: Maliban na lamang kung lumalabas na bagamat yung may agency kayo o nagko-control ng trabaho nyo talaga yung factory.
0: Okay.
1: Ibig sabihin kung paano kayo magtatrabaho, kung ano yung method ng paggawa ninyo.
0: Mm.
1: Di ba? Nagbabandiklak pa kayo doon. Tapos minsan sila na ang nagpapasahod sa inyo. Kung hindi man nagpapasahod, kino-control yung paggawa ninyo, eh hindi yan papasok sa job contracting, labor contracting yan. Bawal yan. Pag naging labor contracting yan, yung agency at saka yung factory, pareho yung employer.
0: Mm.
1: Kaya lang kung pareho nyo silang employers, eh kailangan you have to go to court because ang presumption, yung agency lang yan. Yung agency, pag bumalik ka sa agency, pag kayo ay napaalis na, dapat may separation pay kayo dahil hindi nyo naman kasalanan yung pagpapaalis sa inyo dahil natapos na yung kontrata niya doon, eh employer nyo naman yung agency. Ang choice ng agency, eh maaring hanapan kayo uli ng trabaho o bigyan kayo na separation pay.
2: Mm-hmm. Ariko dyan, tanong mo.
0: Alright, ito naman, ang sabi dito, dito. Magandang araw po. Hingi po sana ng payo. May lupa po na may tanim. Nyugan po ang...
1: Abay, maganda.
0: Ang tenant ko po ay pareho ng patay. Ang namamahal. Ngayon, yung anak nila, hindi ko po gusto ang ugali. May karapatan po ba akong pumili sa kanila kasi lima naman sila magkakapatid from anonymous po from ng Quezon Province.
2: Mamaya na natin sagutin yan kasi lilipat tayo sa ating next segment. Pero bago ang lahat, paalala ko lang po ulit mga kabatas, yung ating Basta Batas online edition every Tuesday po yan ng hapon. Alas 4 na po yan. Every Tuesday po yan, abangan nyo po kami kasama natin ang mga abogado ng Insani Think, yung comedy group, di ba? Sila Attorney Alex Asun... Attorney ano? Alex Erese, Attorney Art Asuncion, sila Attorney Jigs Primicias, Attorney Charlie Pascual, and si Attorney, sino nga ba isa? Nakalimutan ko na. Don Victoria. Okay. Yan. Alright, Rico Don Ferrer.
0: Alright, mga kabatas, ano ang ating katanungan para sa load giveaway? Naku, abangan nyo yan maya-maya ng konti. Dito lamang po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, ito na nga, mamimigay tayo ng load o Maya or GCash maya-maya ng konti, pero abangan po ang ating go signal. Pero ang ating katanungan, ito ho ang tandaan nyo na to, sa kasunduang pangkasalan o prenuptial agreement, kasama ba sa hatian ang obligasyon sa pagbabayad ng utang? Oo o hindi? Abangan po yung ang ating go signal maya-maya ng konti. And of course, you're tuned in to Basta Batas at tayo po'y nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network, Big Sound FM at Big Radio. Napapanood at napapakinggan po ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
7: Issue,

0: on Vanguard Radio Network and on social media. Ito ang Basta Batas!
1: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwalaang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
2: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
1: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney Edward Chico sa Basta Batas! Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM, at sa social media. Hindi mo alam, ibasta batas mo!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si attorney Edward Chico sa Basta Batas.
6: Mga kabatas, magandang hapon and lalong-lalo na ho sa mga multitasker ho na nanonood sa atin. Habang nanonood sa atin, nakikinig sa atin kung ano na rin ang ginagawa nila sa buhay, nagtatrabaho.
7: Saka yung nagsho-show tayo tapos biglang nagpo-post pala.
6: Sino
7: sa Facebook.
6: Sino ba yun? Ah, yung multitasker talaga yun, di ba? Biruin mo. Oo, di ba? Okay, mga kabatas, ito na ho ang ating mga questions pa.
8: Yung kanina pala yung sa agency, linawin ko lang ha, madalas kasi nagiging problema. Ulitin ko lang po, kapag may agency kayo, tapos yung agency nyo nakakuha ng kontrata, halimbawa sa isang kumpanya, or like in this case, factory, o yung last week, yung nagtanong, security guard. So kayo ipapasok sa kumpanya na yan. Siyempre may kontrata yan. Pag natapos po yung kontrata, wala ho kayong separation pay doon sa kumpanya na yon dahil hindi nyo siya employer. So ang nangyayari, hindi ka naman na-terminate, natapos lang yung kontrata mo. Okay. So ang mangyayari, babalik ka sa agency mo, sila employer mo. Yung agency, kailangan hanapan ka ng kapalit. Pag hindi ko maalala yung period eh, kung 2, 3, 4 na buwan, basta within a certain period, hindi naman lalampas ng 5 buwan, kailangan na hanapan ka ng kapalit.
6: Okay.
8: O kapag hindi ka nahanapan ng kapalit, bibigyan ka ng separation pay or benefits.
6: Ayun.
7: So yung time period lang ang kailangan natin makonfirm.
8: Ang kukunin mo yon doon sa agency, bakit? Kasi linawin ko uli, ano, para na lang minsan na lang ito, kasi lintik na yan, linggo-linggo tinatanong. Hindi ba? So ang mangyayari, nakakainit ng ulo. Hindi, joke lang. So ang mangyayari po ganito po, ulitin natin ha. Ang employer niya yung agency.
6: Okay.
8: Hindi yung kumpanya. So pag natapos na kayo doon sa kumpanya, kunyari security guard kayo doon o nagtatrabaho kayo sa factory doon. So pag natapos na kayo doon, ang tawag lang doon ay expiration of term. Natapos yung kontrata.
6: Okay.
8: So you're not terminated. Ang terminated, tinanggal. Ito, tapos na yung kontrata. Kasi yung kontrata ho, sa pagitan ng agency at ng kumpanya. Kayo yung ipinain doon, ibinaon.
6: Okay.
8: So ngayon, pag natapos na yaan, babalik ka sa agency mo. Wala kang makukuhang separation pay doon sa kumpanya. So dito sa agency mo ngayon, ang mangyayari, within 3 or 4 or 5 months, I would assume 3 months or 2, hahanapan ka ng kapalit. Pag walang nahanap na kapalit, bibigyan ka ng separation benefits. So klaro.
6: Okay.
8: Ngayon, may isang exception dyan na pwede kang maningil doon sa kumpanya. Kapag ka, ang nangyari, sinisircumvent nila yung labor laws. Ano ibig sabihin ng sinisircumvent ng labor laws? Pinalalabas pretext lang na galing ka sa agency.
6: Okay.
8: But in reality, ang talagang employer mo, yung kumpanya pa rin. Mm-hmm. Doon ay pinapaliwanag ko kanina na element of control. Para ang nangyayari, hindi, kasi pag job contracting, dapat ang nagsasabi sa'yo, ang nag-i-impose ng rules sa'yo, pati kung paano ka gumawa, yung agency. Pero this time around, parang lumalabas ang empleyado mo, yung kumpanya mismo. So kapag na-expire yung term mo, papalabasin mo, hindi yan expiration ng term. Illegal dismissal yan dahil sila ang empleyado ko talaga. Kaya lang yung binanggit ko na exception na yan, kailangan niya ng ebidensya.
6: Mm-hmm.
8: Kasi ang presumption, ang employer mo talaga yung agency.
6: Mm-hmm.
7: So, yun ang dami nating problema ganyan.
8: Kailangan may paliwanag natin. Kasi ang nagiging problema lagi, nasi-circumvent yung law. Merong isang kaso, ito nga, ito na, i-discuss ko ito sa isang forum. Yung kaso ng mga GMA employees,
6: mm-hmm.
8: Di ba yung mga sa GMA, may mga cameramen sila,
6: mm-hmm.
8: Meron silang mga writers,
6: mm-hmm.
8: May mga production assistant sila. Yung iba dyan, labing limang buwan nang nagtatrabaho, okay. Ay 15 taon nang nagtatrabaho, but they are not considered as employees, yeah. Kasi meron daw silang kontrata. Talent okay. Sila. So, nag-e-expire yung contract tapos
6: nire-renew
8: na lang. So, ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman pinagbabawal ang pagkakaroon ng contractual employees.
7: Mm-hmm.
8: Kaya lang, kapag yung pagiging contractual employee mo ay ginawa to circumvent the law.
6: Okay.
8: O kasi para sabihin walang employer-employee relationship,
6: mm-hmm.
8: Sasabihin ng batas, hindi kontrata yan, empleyado ka. Like mm-hmm. in this case, mm-hmm. di ba? Sino nagpapasahod sa kanila? Yung GMA. Mm-hmm. Sino ang kumuha sa kanila? Yung GMA. In mm-hmm. fact, they've gone through the usual hiring process.
6: Uh-huh.
8: Bukod doon, sino ang nagsasabi ng gagawin nila? Sino ang mm-hmm. nagsasabi kung paano yung trabaho nila, yung method of work?
6: Same din.
8: Di ba? O in fact, lahat ng gagawin nila, magpapaalam pa sila, kukunin yung approval ng kumpanya,
6: uh-huh.
8: Yung GMA. A7 din.
7: Uh-uh.
8: So sabi ng Korte Suprema, this is a circumvention of the labor laws.
6: Mm-hmm.
8: Para lang hindi kayo managot doon sa mga labor standards na tinatawag, correct. Papalabasin nyo contractual employee, hindi naman pala.
7: At as a result?
8: Oo. As a result, pwede mo silang tanggalin. Sabihin mo, wala, tapos na yung kontrata. O pwede mo silang hindi i-renew.
6: Mm-hmm.
8: O sabi ng Supreme Court, hindi pa pwede ito kasi empleyado sila. Ganun din sa mga empleyado na galing sa agency.
6: Ayun.
8: Minsan, kunyari, galing sa agency, but in reality, sa kumpanya din talaga yun. Pinalalabas lang nila yung agency para lang to do away with the employer-employee relationship.
7: Ay, kayong mga employers, mm-hmm. ha, na hindi kayo maayos, alam nyo ba, balik din po sa inyo yan. So, maraming paraan na pwede kayong, naabutan kayo ng kamay ng hustisya. O, diba?
8: Maiba lang ako. Etong siya ako. Nakakatuwa ako itong siya ako eh.
6: Bakit?
8: Last week pa yan. Ginagawa ko lang, tinatabi ko lang, nasaligyan ko ng mainit na tubig. apat na kanaw na ako dito. Dalawa last
7: kadiri.
8: Week. Tapos dalawa na yun.
6: Apat na.
8: Matapang eh.
7: Minsan talaga, alam mo, tatamaan ka na sa akin, Edward G. Ko.
6: Minsan dali, may mga questions tayo dito.
7: Ah, okay, game.
6: Sabi dito ni Love.
8: Wow, Love.
6: Love Mish. Ayan.
8: Wow.
6: Exactly po sa sitwasyon namin dito, pinagdidiskusyonan po kung sino talaga may-ari, wala pang titulo. Pero reason nila, may rights daw sila at may binayad. Pinapaalis po kami ng kapitbahay namin. Ano po kaya maaari naming maging aksyon? Salamat po.
8: Pag sinabing walang titulo, ibig sabihin, hindi pa to subject to titling.
6: Yes,
8: diba? So, ibig sabihin, hindi pa to pag-aari na privado.
6: Correct.
8: Malamang, it's a government land, hindi ba that at some point ay pwede nang ariin ng privado pag naging alienable or disposable.
6: Yan. Mm.
8: So, ang tanong, bakit kanino mo binili yung rights? Doon pa sa nakapuses?
6: Mm.
8: So, kung halimbawa, ako nakatira sa bahay.
6: Okay.
8: Diba, 20 years na ako nakatira doon. Pwede kong ibenta yung rights ko doon sa kung sinong bibili.
6: Yung rights lang.
8: Kasi okay. Wala naman titulo. Correct. Yung rights na yun, valid yun. Ano man nangyari?
6: Okay,
8: Halimbawa, ako'y nakaposisyon na ng 20 years.
6: Mm.
8: Wala pang titulo yung lupa. Let us say, government land yan. Lahat tayo nandiyan. Yung after 20 years, binenta ko sa'yo, Rico.
6: Mm-hmm.
8: O ikaw na ngayon ang, dahil sa deed of rights, ikaw na ang tumira.
6: Okay.
8: So yung 20 years ko, sa'yo ikakarga yun. At ikaw ang magtutuloy ngayon tumira.
6: Mm-hmm.
8: So ngayon, kapag kayaan ay nadeklara na pwede nang ariin pang privado at pwede nang patituluhan, ikaw ngayon ang magiging beneficiary.
6: itutuloy, kumbaga yun, na-count na yung 20 years nung dati.
8: 20 years ko, pati sa'yo, dahil doon na sa Dido Brights, sa'yo na yun. So kaya di ko maintindihan, bakit pinapaalis ka ng kapitbahay? Eh kasi kung yung tiniran mo naman na property, binili mo doon sa unang naka-occupy, eh di dapat sa'yo yun.
6: Eh, sabi dito eh, may rights daw sila at may binayad.
8: Mm-hmm. O kaya nga, kung may rights kayo, nagbayad kayo, pero dapat ang binayaran nyo, yung talagang nakatira doon. Mm-hmm. Eh, kung iba yung hindi naman nakatira doon, eh, nagbayad ka, di engot ka nun. Hindi
7: ba? Uy, grabe naman.
8: Hindi ko nasabi ko nun.
6: Sayang din.
8: Hindi, mali lang po ako. Sorry na, yaan yun. Mali lang na.
7: Uy, mga kabatas, yung pong ating Basta Batas helpline ay 0939-431-1244. At kung meron po kayong mga gustong i-message sa amin, kung wala kayong panload sa text, di ba? Joke. Eh, ano, pwede po kayong mag-message
8: kayo
7: sa aming Facebook, YouTube, TikTok. At samahan nyo rin po kami every Tuesday ng hapon, ha? Basta Batas online sa social media po natin yan. Alright, Pico John Ferrer.
6: Alright, mga kabatas, kung hindi nyo alam, ibasta batas nyo. At syempre, pwede rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa ating pong Facebook, Messenger, and TikTok sa aming pong YouTube para po sa libreng payong legal. Alright mga kabatas, ito na ho ang ating katanungan. Go signal para humanalo ng libreng load o Maya o GCash. Ang question ho natin sa kasunduang pangkasalan o itinatawag ng prenuptial agreement. Kasama ba sa hatian ang obligasyon sa pagbabayad ng utang? Oo o hindi? I-text po sa amin ninyong pangalan, address, cellphone number at ang sagot nyo sa ating katanungan, i-send po sa 0939-431-1244. Isa na naman po makabuluhan, malaman na pag-uusap ng isyu at batas ang ating pong natunghayan dito po sa Basta Batas. Kung hindi nyo nga alam, e ibasta batas nyo. Ako po si Rico John Ferrer. Maraming salamat po sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. Attorney.
8: Ayun na nga. Nagpo-post
7: ako.
6: Sorry. Sabi na multitasker eh.
8: Oo nga, ako pala talaga yung guilty. Oo. Anyway po, sorry, bakit? Ano pa yun?
6: Nahuli.
8: Hindi, kasi kaya ako nagte-text. Mm. Dahil pasaway ako. Walang gusto. Sorry talaga. Pasensya na po. Hindi ko naman kasi alam na ano. Meron kasi ako feeling na, ang feeling ko para tayong nagte-taping lang.

0: At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
6: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
5: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound.

na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: asawa.
1: At saka naalis po yung nararamdaman po niya.
0: Uminom po ako ng maganda na po yung aking pag-iihi.
2: Magmadali.
3: Bumili na ng Marksy
2: Ascorbic Acid Plus Zinc
3: sa pinakamalapit na butika
2: at drugstore
3: dito sa ating lugar.
4: Tayo

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom contra blood sugar. Kung mayroong pampalakas ng ating lapay, edi mas maganda. Ganun na rin, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
3: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: I-try po ninyo ang alpha, beta at gamma mangustin. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Hear the beating of a heart.
6: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
7: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
6: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize, Winner X Standard. First Prize, XRM 125DS. Second Prize, Weave RSX. All in tax-free. Plus, 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
7: Alabog, Tuao,
6: Centro East, Alacapa,
7: Centro Uno, Lasal,
6: Centro East, Ballesteros,
7: Centro Dos, Sanchez Mina,
6: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Rumor runs April 1, 2025 to March 20, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number 2-03-10 Series of 2025 Honda Ace City Corporation. Kumpanyang mapagkakatiwalaan.
8: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
9: Afternoon Big Mix.
8: Afternoon Big Mix.
10: For something big.
11: All right, good afternoon once again. It's now 33 minutes after 4 o'clock and I'd like to say hello and happy listening to all the customers at Babang's Pansitan. And to my Vivian, how are you there? Happy listening.

0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: In Tuquiquerao City, this is 100.5.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
5: Afternoon Big Mix.
4: Afternoon Big Mix.

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Afternoon Big Mix. For something big. Right here on 100.5.

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5.
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Ang karanasan ni Ate Richelle.

0: sa nagtitinda siya nag-Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
1: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangan magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.

0: Basta sa Batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta at gamma mangosteen para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: 100.5 Big Sound FM.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: Best of the best music. In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
2: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Pien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag

0: tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: Batas. Tutok na sa Basta Batas. Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: In Tagaytay City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
3: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Another classic track.
3: It's like stepping back into the year 2000.
2: Another classic track.

0: na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Another classic track.
2: It's like stepping back into the year 2000.
1: Another classic track.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangan magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Another classic track.
4: It's like stepping back into the year 2000.
3: Another classic track.

0: in Tuguegarao City. This is 100.5. Big
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: The time is 6 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Basta pag nilalagnat,
4: dapat matik. I-Biogesic.
3: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
4: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. I-Biogesic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. So...
7: God's Law of Love.
8: Dagiti sang abulo abilin ti Dios. Umuna ang abilin. Awan ti dayawem a Dios mo no dilasis ya. Pangduwang abilin. Di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo nga abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pang-upat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Pang-lima nga bilin, di ka mamapatay. Pang-inim nga bilin, di ka makikamalala.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako
2: dyan. Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ay, yun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos pangalit. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw.
2: Tama.
1: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: If you think you're gonna miss this show, no, not that. Sunday Madness. This is what I'm talking about. Sundays will never be the same again.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Original.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung parang hindi ako makadumi ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: If you think you're gonna miss this show, no, not that. Sunday Madness.
7: This is what I'm talking about.
6: Sundays will never be the same again.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati. Pasikit ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na. Dati, apat na araw, hindi ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: If you think you're gonna miss this show, no, not that. Sunday Madness. This is what I'm talking about. Sundays will never be the same again.

0: Ang oras ay alas 7:30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit ti bagi? Agala!

na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The time is 7:45 in the evening. This time check is brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At the lima nga B-vitamins na nga nangato tilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jetta kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!